akunjiko na pa bonsi e kan se bonse nya bakosem bambodu habama na yede ye mfa hwenye me de hunjiko ni pano kwa tuto nyama ni nya bra mi wi ana mafa aba agbe fufura hawa agbe mbi ye fre no amajen o mi bondo so dudu ye mfensi ya ma pa ama jen kakra dia ka ho dia fra ha ba minu ene mi ense bi mi modi. If persuasion fails, force then must be applied. Abran tene ba mama ne duro bi de kudwale ofi mentumi nka na ya pela vinta bintu sidan de ase konfo na che da ho ya pa kakra wo de osi wo de ne sike yo mpen bi o onwu ye ontumi wale foforo da. Bema ni kure uja ukura untumi wale biyo daba tina ho. Seye na nana motra ho. Me ni ya frame nzime ni difuwa seye. Tume ye udruni ya mri udruni nina mba kase ugusu aswale ya na adrume ni memeyi. Antina ya minye juma weekday senu. Because juma na ee den dodo. Ngofubudi omu juma mama me koko ye udruba. Aswale ya na juma wano kwa kdi mwabano. Udrunu ya wadi yadi shishe step by step. Udi webe shewe mwabano. Konko no waba konko nse enamu wenenumu. Enamu diye. Ukotoba ene konko na ukotoba wanto enamu na akahu. Nte waba no. Mwa konko nipe. Yes. Ye wadi yadi shas ye first. Ansada ye wadi yadi yato habano so. Nte ube yini nina kama ude shenya habano be sevi. Uwi anu wapa be. Abene yo mema diye no madiye. Ye mepe madiye nibi. Namdiye dobi ama anaju 1 o'clock. We tutufum. Na odi yesiye. Na tiye. Waba no kasa. Ubo baniti rite baby wa debia baby o krenem bia bra bebrem bonse wa banu oso uja shufem oba ni bewu ana oba bodam oba mena na oda uni ni pakwa kasa no debi amza unko baby da ntu si hwini ho no so kan brown na oba ya de wetu tu fomu di mwabana shem boko. Shwe na ntia ane mbutu. Minyi na wasitre. Obano peso bon dama ne tia. Udi mwabana nubutu wa mneni matibisu usikie ni kira. Udi nanu sifoma. Minchira u. Uwi anodi ninye sifomu kama. Ya mfaya na mpra hiyanu. Na ubusu mwabani. Na donza pra hanyogu mwabani. 3 days time baby ya usi yobie ni. Sanko beba kwa na mwabana yela. Mwabani ntumi nja oda. Ana na namu de wali bibiri ya na namu uye omoyire amwali bio be ma be kwa nyo nya nakono for better for worse nya kawa hoche obitumi ro ne kawa sha bag nkobodwa maba nya mina nawo miyo mi babe sofu bi wetetima na oba amho bebi oya asole bi anafu na nifu aba han na motete no na ba na mema na duro bi na duro ma mema na duro ba kuma ko 7 ha ba 7 mema na so fan ko ya de ba ko aye chituo ti edinu chituo ko obama mtoma ade o market bi sa sa ha ba be na fe ni chituo ti edinu chituo ma chituo no sa na e fra ha ba no ani haba me fana atifoza wulin de vechi pa haba mi enu mi ensa ka ho mi mbo ni nyina din wa na mi sonko pensu etene ba ko kakransa mram na mdinu ya drama de jale ye ye de tuo ni chere so a ento ye de chere wi ma ansa na eto ntete tuo na chi etuo no ma den enye bosum haba ma ye fana tituo una nana mde ya de ene ataku ade na shishin ketenkete no ebi mfa ne besen enya besen e fa nsen ataku za na e fra no na nana mde ya de sunsun sole pure spiritual bo ho ban enko ja kam se ka anko bo lack of knowledge my people perish ma ade ne metu no hu se we be ma ne ma obambo se fa kodi bo ne me de ma se bo ho ban asemunim da be so asemene be to mento na we sa mpa wo ba no be ma obi enu oyɛ sunsuma de protection ma ɔsɛ je fa kɔ ɛbɔne ɔsɛ fa bɔ ho bae wo browse internet me ho na me yɛ duro ma be hia me kya no ba wo pesika bɔbla wo pɛ bɛ 2 billion 3 billion de ayɛ duma bɛm na na ho me yɛ duro ma wo pa aba ne bi atwa die wo twa loto na wo ni wo nim sɛ bibi de wɔ akyi